0: saurin miyan nan kuwa. Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida. That is my

0: ga sai miyu
1: wannan kwanan rufin fa da na siya ya fara zubar da ruwa abokan wallata suna taya mun korafi
0: abokina kenan ya taba ga maka cewa daga Homeport nake siyan kayan rufi na
1: da gaske
0: eh mana kayan rufi na Homeport extra strong the extra thing anozin da kuma farin kwano galvanized ba sa tsatsa ba sa sai launi ba sa nan kushewa saboda rana ko ruwan sama kuma na daure su da ososhin Homeport premium galvanized daga komai ya rike da karfi gangam ko da ruwan sama ya sako ko iska mai karfi babu zuba babu lankwashewa babu yayewa duk abokan hullata suna farin ciki
1: kai oga semiu ni ma yanzu je na siyo Homeport gaskiyar inganci
2: ba dukkanin kwalon rufi ko kososhin rufi bane suke da inganci iri daya shi yasa kayan rufin Homeport aka kera su da karfi domin su dade kwalon rufi na alozin ko galvanized masu kauri sosai ba sa lankwashewa ba sa zubar da ruwa kuma ba sa tsatsa kososhi masu karfi da kariya daga tsatsa waɗanda ke rike kwalon rufi da kyau shekara da shekaru damuna bayan damuna kada ka yarda da kaya marasa inganci gina gidanka da Homeport ka samu kwanciyar hankali sai kayan ginin Homeport a yau
1: domin karin bayani a kirawo 0800 555 779
0: Homeport ingancin da zaka amincewa har abada
3: una welcome back your day on top sports morning waka

0: Ojuma bati moti di dada koye kola tori wikpa she lo wo long o ba mi oke ni ojuma re lo ma mi lo wura gu tu tu ni onile akpa o thon aki ni onile akpa o shi a wan she nyi ni kpe le ibe o ni ro nyi lo ton lu bagba de se ti bo nyi la tori gan ni karun de lo garun to le lo kadondo wa Zobia FM Ode tun lojo aje eleyi ti se ojo keji din logun ninu osu karun odun egba o le ni merin din logbon ni baba ti gbapa to se gbe ta gbese to se gbe ta lanu ko to tare la won ni ko zo meji to ye waju ka korin ogbe ati iyin lo aki adeda ati asedo ologun oba mi oge to ni kokoro oku ati ye lodo o si je pe enikani to ba wu ni fun sugbon ninu eni tori ti ye gba lowuro to ni to tun so pe to n tope da kan ni mo dupe mo tun tope da o gbogbo eda tori ti ku gba won ti deni agbegbin bi so avi yo won avi ngboruko ologun oba mi oke gani jala jala luga bisi o ba ti wa pe ni enikan omo tun gbodo pese mo gbogbo adedi se mo se te ri yen agba ole lo ni tawun Abdul Gafar Akoni Adebayo ni o mo jabo riyan fun yin e ja mu rin ajopon lati ipinle Oyo nibi ti gomina ipinle awon oni mero seye Makinde to gbe so di mimo pe ninu akolu to waye ni lewe iyun ni ipinle Oyo ni so di mimo pe oluko meje ni won jigbe lo won si se be egbe melenu eniyan kan bakan na lori oro akolu ye awon omo legbe ma sofin agba orilede Nigeria ati awon agbagba le Yoruba won ti bu enu atelu eleyi papa julo latari aworan kan agbelewo eleyi nibi ti obirin kan tin tewo ebe sijoba apapo wipe egba we ra wa lowo awon ajinigbe ye wa leleyi tun ku die ka to ka mama iku baba yeye alaafin ti lo oyo ba ki ma bi nbolo wa die elewo etu kini lanu de yin kabiyesi kepe joba apapo orilede Nigeria oni adaku o oro eto abo ni ilu oyo papa julo ni ipinle oyo lapapa torilede Nigeria imaran mi re ati gbese to ye ke gbe ifimu file ifowo so wo pa pelu awon araalu lati le koju oro eto abo to mehe lolede Nigeria odowo yin ijoba apapo bakan na ewe ninu iroyin lagbo oselu ibi ti egbe oselu APC e ka ti ipinle Eko gbe so di mimo pe keke baye lawon fowo kitinu bu ati amza leyin lati de ipo are orilede ye ati ipo gomina siwaju si ninu iroyin leka eto ilera ti royin fidi re mule pelu gbolo wipe latari arun ebole le ti won lo ti ran eniyan ogorun kan lo sorun apapandodo iyun ni orilede DR Congo ijoba orilede Nigeria ni awon ti samojuto eto abo to nipon to gayata papa julo lori gbogbo awon arinrin ajo bakan na ewe ijoba apinle ko so di mimo pe gbogbo tomato to ba ti baje awon eleya ma fa oluruuru arun eyin eniyan ebila e ma lo mo won se danileko fa awon eniyan ninu ise hajj todun 2026 to nlo lowo okan lara awon akowe agba fun joba ipinle Bauchi o ti se beje Olorun ni pe orilede Saudi Arabia o olurije fun ipare orilede Nigeria lodun 2023 Atiku Abubakar o ti bu enu atelu igbese ijoba apapo orilede Nigeria papa julo lori owo yapere ti won fi mu oro to sele ni orilede South Africa da pe ni Senufobia siwaju si ninu iroyin Sultan tilu Sokoto adari fun gbogbo elesin musulumi kakiri orilede Nigeria ni baba ti di ojo keje din logun ti se oni odeje o na lokede gege bi ojo kini ninu ozusul hijja ninu odun 1447 leyin ijira ofere gege o di le okere ile riri eleyi to waye ni South China won lo ti se be pa loko laya kan ni orilede ohun lekere daraja lowuro tito ni ninu idije vi eye Premier League eto lo lowo ni ile gesi iko egbe agbabolu Manchester United opa Nottingham Forest lekun lami ayo meta si eji gele bi iko egbe agbabolu Everton won se fi yapanu lowo iko egbe agbabolu Sunderland lami ayo meta si okan Newcastle United won fi yaje West Ham United lami ayo meta si okan baba re koja lo sinu idije vi eye La Liga iko egbe agbabolu Atletico Madrid.
1: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each season.